ngenile ikumka ningangabazi amandla ngizokhobisa banenka thulani bo salivukile timonila libabuzila basiyonga bewubiphiswa namjana.